byanje nebirungi mugeze nga kukubyogereria byabalunje byabantu birungi byabantu mutogeranga bibyerere nga mumazi okuniga mutyame nga muvumintirize nga mute mudukire nga muke bibye birungi bobo yomesa omuntu gundiwe wansi na wanta masoko soko yogereka ebirungi agunyo nimu yomesa yangola ya kuchoni choni choni that's because inti mwera bida echibi echirala kwera bize ikumyo omuntu byakolera akamba keta siya nebirungi byogere atidemye ni mubi

0: Ari kule yi. Wanje nyabo. Ndi bulunji nyabo. Manja shira foko boti wala itidi na kuma njaja shira foko wale buli wendi kwendo tumira omuntu ndi manja shira funa ali kwida mukanwa kange. Abantu bange abe bugweri tire makuba tumira ku banange. Obango li mu district ya Bugweri. Just know ze nkwenda. Oli mu district ya Bugweri kubanze jenva. No way friends nuwo bango libu gweri yo ngatonenda nzenkwenda kuzira kubuzibu wewe oboli wange oboli wange nze mankwenda ino nalugodo kobotya MC eidudi yawe bale kubango liyo ngoli kuli sabusoga royo mnabange ni mabange oboli makando oboli makutu oboli wo oboli wa ngwe mu district ya Bugweri ndi uwate we no liwange just no zembende ino. Ari kule ini?
1: Alo, DJ Fanta.
0: Bulu nyabo, yongeza muka malobozi.
1: Wasizo tia sewe, DJ Fanta.
0: Bulu nji nyabo, wasizo tia?
1: Nasize, bulu nji. Sharifa.
0: Kuvawa. Feruka. Sharifa, feruka.
1: Nimepeza ya.
0: Webale kusima. Kale nyabo. Aena kwedo mwezi nga, abina msambu, omwezi guno. Tujakuba na mungarwe, mumpa kedembe ile. Wakaima. Vasezi ya kafero webu soga anomu kulu bazibu fahadi. Ena kwedome zingabi dina musambu. Kobe na mwine akobele mwine. Ntientaka edembe ile dijakuba angadi kwa dukira wene. Ari kule imi?
2: Amunene.
0: Wainsebo?
2: Oliwa baba.
0: Ndiwa sebo kubotia?
2: Amazima gene fato tulimumisai. Fetuli waniwe.
0: Nizena mbende inu.
2: Okuva ku sala dide muka gaya lapa kasawe ni fitutu tendu kono chiza mzaha mwa kwa etu kuende ino
0: zena mbende ino ali kule ino wanji
3: pata
0: wanji sebo
3: wale ukweza baba
0: wale kuulisa mna
3: mena ni idumo zeno iduma meji inabizeze
0: yes sebo iduma
3: eka mpereze mkazi wanga jiriku
0: mkazi wale kubangolio ali kule ino
3: ali sebo
0: wanji
3: Ulekaye mpungwe.
0: Mpungwe,
3: Baba Fanta, wewa tuweleza lwe mbogo.
0: Bana mwena mwena likuulisa. Akemba waketa password yobula mu.
3: Password yetu jende ni message nungino.
0: Wakai mamuka sabe buli wamuku kumaledi ya
3: genda. Kumaledi ya baba.
0: Yesebo.
3: Eka maguma kusenia lwe kuena akuulise.
0: Kale weba likuwa. Ae ni maliliza. Seka chifumbi na liku dam program dawa. Hello.
4: DJ Fanta.
0: Wanji.
4: Kalo tuwele.
0: Weba likumpulilisa.
4: Ni mwili dubala kukukwe ndi huli gana. Kubale tulumisa antarumbwa.
0: Yesebo.
4: Weleza.
0: Kubale kubale. Akemba waketa password yobula mu. Wakaima. Mukasabe uli mpolo gula mu. Kaito uli la presenter kaliko badi. Saba akemba koyenda. Ngo mkoti mpaya akemba kweta password yobula mu. Aka wakaima. Baba kazira kwa mkobo utijamu bulango. Password yobula mu. Ngo kaiko kwa mtu. Arigwe. Hello, Wanji.
1: Yevali.
0: Mwena wevali njabo?
1: Akitu ye Flansa kusenzele ituwa.
0: Yevali
1: otu kubdenizu.
0: Wevali edi ulirisa njabo?
1: Kusime mpereza.
0: Kale, mwevali kusima. Kale. Mama wange Aisha ukobotie wanyange. Yevali kubangoliyo. Mchala Samu ukobotie kutangaleyo. Seka, sechide ukobotia. Tata Trevor Gambotia. Seka orita kula mwisa kwino. Hello.
5: DJ Fanta.
0: Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah lakati.
5: Ono msai muto na manda Abdul Karim okusinzire buligana.
0: Yesebo.
5: Saboli tulumye ntalumbwa.
0: Ate diwaide tudirinde kuwa kuna. Mwani
5: bitirivu bitirivu. Olimukambo ino.
0: Na wene.
5: Nekante kumuba na yataimo. Mkwenu wange piyo isa vile baba alibu.
0: Mkale. Wale kuba angoliyo. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Hello.
0: Wale ulirisa.
5: Hello.
0: Hai netuwaka iti nunji. Netuwaka iti nunji. Ujaku ilamu ube. Hati enda gema kuyuma baba kama bange. Why? Ebu gwele yuma binobi zidayo. Ali kule ing.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Walu mkwano go haina maike kugambo luka. Wale tumisa antalumu.
0: Wale ulirisa.
6: Kaya
0: ya. That's kebula ibidi donka. Zena nje mpumule muku. Zio kaitamvua ushekti vumbi na aliku ila mprogram dawa. Ainge rio mpira. gujatani kasawa ikumina andala bajeta World Cup era nkasawa ikumina andala era bajakuba abaguku weleza bulungi na zaidi bitone ni Shabani bajakuba wano ni timu yono ne jakuba awo yo mpira ngebabo weleza mpira kuva ku ikumina andala soka dimwe Ari kule ni
7: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
7: Beba letu weleza.
0: Yes sebo.
7: Ono ni bagole isifu o aka radio e kamera bikomo nambale.
0: Mm.
7: Simi obwembo obo welenzira ka radio gano gendi. Simi obwemba bwojire ngo tuweleza.
0: Mm.
7: Weba le ino weba le yala aje tubalinze na mungalwe.
0: Ono
7: ni bagole isifu o aka radio e kamera bikomo nambale.
0: Kale. Abato wagati awaba kubyabembe ira abasatu. Wakayima ne chinumoche. Then ni Bazibu Fahadi ni kafero wa Busoga. So embele dija kwa gana na wene na mungalo. Dibu aguka ukufuwa kuncho paka lwa igulo. Uli mtu wa gorole. Alikule ini?
8: Hello Fanta.
0: Wanji sebo?
8: Nganjie naomba kumi hukume na mungalo.
0: Tulikuida?
8: Kakide chiwemo tufone dikemaga nebweni kubweni.
0: Ukale sebo. Amina. Badangi, mkwano kwanga kubatia. Ali yao kuibili yao wafuga namba ndala eje kamuli takisao ay boy nze nilabide ine lina liyo mwana nilabide ine lina yanga mkwende ino kuibili yao wafuga kuibili yao waini takise soka kujie kamuli akemba ako nikuendo kafune password yogula so nendo kafune mkwende ino chali wangu webali kumpulirisa webali kunenda ila mkwende ino zena nafuga namba ndala takiseyo eje kamuli ereye eba ao kufuwa wana Kange masemba yombe wano cheke chivumbi ayingire munda. Ari kule ini.
8: Oye kitiba.
0: Wanyi sabo.
8: Abe balo tuweleza.
0: Eba liku uliriza.
8: Oliku ogela kune chige mwe. Nali uriye no kamul district. Mutan sabu ka unche eno.
0: Yes sabo.
8: Baba mazima gene.
0: Hmm.
8: Embolo kumayidiri wane zene deyivili.
0: Yes sabo.
8: Ha. Musubi no
0: ubu. Aye dijakube isatu sabo.
8: Dijakube isatu.
0: Embolo kuma dijakube isatu.
8: Amazima gene dijakube shikambwa. Uchikisomo la asubwa kubawo.
0: Tuine
8: mbolo kwa
0: mene soka? Yes, sir. Soka ni ya... Kafero webu soka?
8: Ato, yu, oyo.
0: Alikuida ni bukoli bule ide?
8: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: Alikuida ne mbeire eye na siralo.
8: Ayo chidi.
0: Mbeire semba yoyo kusatu.
8: Efe.
0: Mpolo goma. Wakayima.
8: Wakayima. Oyo mwe nguwa ole mbalori bango uluo.
0: Nze ngutu ere kengalo.
8: Mazima. Mabuwe mbata.
9: Gandhi Hurunji Mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa Man Ramin
10: Nzomu sana tubai magodi fregali muloi sebantu kia bazinga
11: Nzomu zira nchuma Rita Nalukumabu
12: Ogaba sumura sumurara Ndomu zira nyange Yosef Tenyo Kagaro Ja
13: Ebye mizano
14: Wabasambi ya batabangamu Omusambi kweta Al Hassan Baba Onomiri fida asambira mutimu ya Romani Yewe bajeta stuwa Bucharest Eranga ni kudimu ku New Faces MP ya kerisoba ilokuba ngatendi ingiramu Mwakago mwalunch awaleleza
15: Songa za maka
16: Akobie mbubaba walia ya atia atiota idia ya jamaa na idijali Nse akobie ntia blatidia Aye vya itaka bino mama angatabi oge ile ku Nse nja kusibagana na ye
15: Nse nja kusibagana na ye
17: Ama ulidegaba serebu Naga famusi yona yona
18: Yona yona Wano
19: Kubu Songa Royal Radio
20: Jamu wabano
21: Number one

era atugabire mu bwo okubeera mpozi nga tumutya ebbanga lyonna tumutya kubanga gyali gye tugenda okudda ye tubeera nga tumutya tugenda kudda gyali oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu wabula olugendo okubeera olw'okuddayo.

tumusaba bidde eri omwagalwa we nabiyona Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekyo nga tukimaliriza twongera obbeebaza mwenna gye musinziira otuwuliriza ku mayongo 88 kabumuze mukaga fama Busoga Royo. Pulogulaamu gye tuddemu eno erya pulogulaamu daawa, pulogulaamu daawa ey'okumpi n'ewala. Omugongo Muhammad Kivumbi nga bulijjo nze nsimbudde naawe ku mayo ga 88 kawumuze mukaga fama Busoga Royo. Kirize otwakomekereza olunaku lwajjo nga sinabakutuukawo, abalwadde n'abafiiriddwako abantu bammwe n'abali mu buyunike, tusaba olw'ekitiibwa ensonga zammwe aziyingiremu era abakyusirize, abakyusirize olukyusa olulungi, abajjirewo ebyatagabanya. Allah abeerenga abateeka mu bulamu bwe mwegomba obulungi, era nga tumusaba Allah naffe atukumira ebiyungo byaffe n'abantu baffe bwabeera nga atukyusirizaamu, tusaba Allah ow'ekitiibwa ebbanga lyonna atukyusiriza okusinziira ku ekyo kitutakabanira. Tuyinako essuubi, twagala obulamu obulungi, Allah tumusaba abutuwe baada kubeera nga atujje mu nsi muno.

nabiranga akaddiye nga muwangaziza likaila ya'lama min ba'di ilmi shay'a nabiranga muwangaziza ngalacha soba nakubiranga ategira likaila ya'lama nganokutegira kwenyini Allah kukendezeza tachategira ngayemba demuloza Allah nga muwangaziza ila arudhal umur liqaila ya'lama min ba'di ilmi shay'a wema kubira nga abadda ategira kabulichimu abadda chimanyi oduke ekiseera nga lukyabitegira olw'okuba nti obukadde Allah akuwangaziza nabira nga akuwangaziza emyaka mwana tujo tasubira mu mbeera ezimu oba endala kyovaolaba Allah tabaraka wa ta'ala gwaba wangaziza nabira nga amulekedde obulamu yagamba nti liqaila ya'lama min ba'di ilmi shay'an nabira nga takyategeera bwema okubeera nga ali ategeera bulungi bamuyita jajja jajja n'akyuka waati jajja jajja takyawulira nga bamufulumya n'atwako wabweru awo jajja saba Allah ekitiibwa kyovaolaba buli Allah kyaleeta mu bulamu bwo tekuba kubonyabonya wabula libeera kkubo erikutwala eri obulungi Allah ayinza okuttako omukyalo oba omwana naye weebuze singa amukulekawo ebbanga lyonna oba ogenda mukola otya kubanga buli muntu yenna ali mu nsi muno ayina riziki ye singa Allah amukulekera riziki ye nga ne riziki eweddeyo mu nsi tekyaliyo ogenda mukola otya newe n'ogamba mulye ku riziki yo abeerenga kwalya era ogenda mukola otya ogenda mwetamwa kyovaolaba Allah ateeka mu nsi muno n'amala n'atutta enzita gyabasazeewo Allah tabaraka wa ta'ala sibuli ekizze mu bulamu bwe kikunyigiriza nti kibi aa oyinza okubeera ku mulimu kyakulabirako n'okeera ku makya ne bagamba nti oyimiriziddwa n'olabanga ensi ekomye wallahi eba tekomye wabula Allah aba aleeta ate ekirala ekisinga kino ky'obadde oliko oba ekyeyongera ku ekyo ky'obadde okola mbeera efaanagana bwekyo Allah aleeta okufa osobole okubeera nga ova mu bulamu obw'ensi omusinkane nga bwe yateekateeka n'agamba mulimu bempangaaza n'abeera nga n'okutegeera kyategeera oluvannyuma okuba nga abadde ategeera 88 kawa muze mukagafa mabusoga royo Allah kyavagamba nti watarala arda olaba otya ensi eno giraba ensi eno giraba watarala arda hamidan faidha anzalna alaiha almaa ensi eno eyinza okukala neekala ng'olaba bulamu wonna tewali

0: Uso garoyo banda.
1: Oh no!
2: Hey! Eno! Woohoo! Que no te mulala kumulala. Oluso gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwa kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisa no mutolo mlala gwonko gwe sente. Osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvu itanu musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Oluso gandiko. Chapa cheitaka mungalo. Oluso gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwa kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisa no mutolo mlala gwonko gwe sente. Osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvu itanu musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Oluso gandiko. Chapa cheitaka mungalo.
3: Royal Bingo Masavu
4: Butisana buti
5: Zero, Ido, Duzi, Nirule
4: Ngoko nsabu anusu Nkumi vilidonka
3: Choli no kola changuino Gama isimu yo, niga star, ibina mwenda msambu Standala harsh, zena kuncho, misa na buide Lero, Ido, Nirule Uluwani ya mixage joku wangula Jitangale, Busoga Royal Bingo Kutusibu waku, PM Gaming Yalunga mizibwa, National Lotteries And Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza.
2: Akasano kano, tekaikirizbuo ya kario kuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, sana nobu vunanizwa. Amateka nebi ragiro, bigobererwa.
6: Royal Bingo Masavu.
7: Owa boda, ndire eti ayinetagwa kujia kumulimo idono nekuwa neka.
8: So, lino nasuri watijia suula kutuwala kuituwa lido. Saini gane jikulu na kabiri kuzo uwa, adeno kutu gulikuno maino. Nechindi. Kawala kange, kona kanda kize njiga, tenga nubu bilibu wana kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
7: Ayo waboda, iwabo neko ine vizibu binji, aya nina ama gezage vizibu ya ebe nabiona, ni saina honi.
8: Saina honi?
7: Iye, saina honi. Ona idida mba kerenda, ni syrup. Saina honi, akuma angolimu chamufu, azibu kulea ni indo, edobi allergies tadibo namu. Ate, akueweza kunomusu. Oloni ye chikololo ni senyiga, edyo tadibo namu. Nila saina honi, oide mbula muwe wabu nido, oyanguwa niku nilimo. Obulo nilo gudumirapu, jogo na umusawu. Obuba kabuno, bukakasebwa, bana ifaba National Drug Authority.
9: Eidagala lino, lingizibwa, erali asansanizibwa, abazi pharmaceuticals.

0: ngira otusolo zamu ifaba na Uganda ate trillion 10 ndala ne billion 9 na musanvu dirija kuva mukwewola wano munda muiwanga Uganda obuyambi okuva kuliyo kuiwanga Uganda billion 10 ndala no trillion 10 ndala ni billion ya bina musanvu debali kusubira okufuna mu musolo okujja kusolozibwa mu government ya debitundu billions bisatu nana okusinzira ku ngereka yesente then debali kusubira okuva kusolozo okuva mafuta katabali kakalala ni bilioni anana ina ate debali subiri okuva mubagabiriza abo obuyambi nga do tida kwizibwayo akatabali kakalala ni bilioni za 2.2 ate edijo okuva mu projects edenda ulona irala mu bantu government bebanda wano munda muiwanga Uganda bilioni 13 trillion 13 I mean ni bilioni 9 na musanvu obutabali ka 13 no buwumbi 9 na musanvu embalira etu yasubira okuba ngeti mu etemebwa na irala engeri ya sente bwedija okusansanizibwa mu mwaka gw'ebyensente gwa 2022 minisita avunaanyizibwa ku nsonga edebyensente mu iwanga Uganda Henry Musasizi ono yaize mbigere ebya Matia Kasejji yamala emyaka 18 nga ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga edebyensente mu iwanga Uganda okuva omwaka gwa 2015 yajiire maiso okuba nga ategeeza nti ku mukuzi guno esente disobolire okuba nga dallocatingibwa mu bitongole ebyendawulo era nga bali kwenda obuweereza busobola okuba nga butuuka ku bantu ba buliddo abana Uganda na irala abajja maiso okuba nga bawangalira mu iwanga lino ni kuliyo ku iwanga lino.
1: Ya okusinziira ku minisita agemagana ku nsenga edebyensente omukulu minisita Henry Musasizi we yabeire wali ku mafuga ku kisaawe kya mefuga Kampala we mu bitundutundu by'ekololo yasobolera okuba ng'avaayo yategeeza ng'ali meeso g'omukulembeze w'eiwanga oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni w'anaabaka ba paliamenti nti embalirira okusinziira bene gye basobola okuba nga bagifulumya gye bafulumya erimu embeera ey'okuba nga balijja kulinga ku by'obulamu ng'ebyobulamu bino basobola okuba nga babitaa ku trillions ediwera ku irala 5 ne billions 23 bali nga ku byensoma incane education bagamye trillion mukaaga ne billions nkaaga na mukaaga balingire emisolo balingirire esente erina okuba nga erisasulwa abakozi ba gavumenti nga muno mulimu n'abasomesa bagamye billions 5.8 n'emiliyoni 5.5 basobola okuba nga baditaaku then balingirire ebyamaadi ng'okukwedde okuba nga otaku sanitation that's ebyobuyondo basobola okuba nga bataaku n'environment bataaku etriliyoni namba ne biliyoni 13 de basobola okuba nga bataamu enkola y'okuba nga gy'osobola okuba nga oyita ey'okukombowaza abaana Uganda
0: wealth
1: creation programs basobola okuba nga gavumenti egaba nti atuteewa etriliyoni 2.2 ne biliyoni
0: 8.9
1: bagemye agro industrialization gavumenti yasobola okuba nga okusinza ku Henry Musasizi esobola okuba nga etaaku etriliyoni 2 ne biliyoni 5.6 then waliwo ebya tourism
0: ebyobulambuzi
1: okuba nga babikulaakulanya bagamye biliyoni 5.7 ne miliyoni 3.2 basobola okuba nga bataaku then waabaawo ebyobukombe ebyomwitaka inkani mineral based industrial development ebiliyoni 4.73 ne miliyoni 5.2 basobola okuba nga bagema ICT ebyo n'ebya technology
0: ebyakawidibwidi n'obuyiya
1: ICT and creatives basobola okuba nga bagema etriliyoni namba ne biliyoni 10.4 bataawo bageme ebyentambula n'okubikulaakulanya bageme etriliyoni 8 ne biliyoni 7.9 de basobola okuba nga bataawo energy development bagemye triliyoni 2 ne biliyoni 7 de basobola okuba nga bataaku w'olingirira bateire manufacturing and industrial development ebyamakolero n'okuba nga babikulaakulanya etriliyoni namba ne biliyoni 3 bagemye ebyokwerinda bataamu etriliyoni 12 ne biliyoni 2 ne yasinze ndowooza actually waliwo ya ne yasinze bwe wetegereza embeera nga bali kutambula administration of justice bagemye

0: omutwe, omusuda, obeli ino werikuruma, wetaga head-on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ni head-on. Head-on mufuna okuva ku iduka oba ku pharmacy ekuli okumpi ku bei ensamusamu. Head-on n'obulezi obukasinze okweweza obulumi obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head-on n'obulezi obukwiza ku mulimo era awonye n'obulumi obundi obwendawulo ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu n'eninga ediruma. Kozesa head-on akuyamba okuwonya obulumi bonabona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head-on.
1: Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlele gongo we sente. Osoba lwo kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku not musambi tanu musambu, not mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chapa cheitaka mungalo. Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlele gongo we sente. Osoba lwo kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku not musambi tanu musambu, not mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chapa cheitaka mungalo.

0: Mune mama polisi nga takubira mchala. Ati nedda mbadde nsabo kirize. Omchala labe kubana be. Mama kiriza. Munange nga omchala akiriza. Nga mulagambu abana. Mukugenda ya mugamba oti. Nemi gugujo. Siba gala wanutuala abana bo. Jawa na abana bo. Omkazi nga kwata abana babiri. Nga kati yebuza nkoze ntya abana mbataddewa nyina okuddayo kkola mu maka mwenkola tebaagala mu baana ngenda bakola ntya bwemula kye yakola ng'afuna omwa omukyala yangamba sina wakikakye biryawo byakungulu nti byakungulu manya amuyita ssenga ate mu bikina bikina biki bya bikabika ebyo tuyise bayisemena ebyo maa tuli bayise mwase mweyalondobeza ngafuna mchala kilizo mkumira abana. Mwakati mkuwalirizo kunji. On condition. Anti wanakola bulivanyuma na kuweziti. Otuweleza sente kuweziti. Okola angabuoti nebuoti. Kine chito mbuchaichi wezeze miaka ebiri. Omukuru ayingi demo miaka angeza tuchitundu. Abana angabalika wakati mwanaku. Ngada eri mkujia kumulimo. Jia tafu ni damirembe wabuluwe mbeera. Muna inga kola, inga kola, inga kola, inga kola, inga kola. Kwa mwezi kugwako, inga jako mawe alawe kuchi, alawe kubana. Yangamba ti mama nagendo kutuka kumana wangu we miaka ebiri. Eyali alawe kubulu unje nyonga singa na omukulu okunyirira. Omwana nga tachatambula, omwana nga yavula bwavuzi. Obaba amukolachi, obomwana nga bamukolachi, bana inange simanyi. Omwana nga ina ya miuka. Tachafana nikako. Ati omukulu mkama okumbo nerezo obulungi. Omukulu. Namuza alanga inechizibu kumutima. Ainechituli omuka tegutegele keka. Ati nga mutono nyonyonyonyonyonyo. Ngoizo gama tomu kuto. Asingo omukulu obukulu. Nagendo okuda. Omwezi gwe namala naba nanga ambazi seyo. Ati nga omwana. Yadabuto. Ayavula bwavuzi miaka ebiri kitundu tasobola kubanga ayogera ebigambo n'obitegera nti agambye bwati omwana wange simanyi kyamutuukako nakaba bukaabi ne nkwata abaana bange ekiwejjo wejjo wanazaala nga mugamba nti maama nkwegayiridde nsabo nsasire nsabo nyambe naye abaana mbakomezaawo nyambo nkumira abaana nazaala tyoti n'emigugujo nakugamba sigenda kukolera abaana. Amga mama, nsabo nkwatire mukatono kati, kanzire yong titenkanye, ndabe ngobula mbuchuka. Mkazi mbunga kakaluba, agana, ono yagera bidibi tionga yeba, ngada kumulima abana angabalika wanazala. Ngomuchala agenda ku polisi, ndio mkaza nsuli dawa, na kulokolo film weyabadechi Nigeria, mkumi bili abidi mumokaga. Omkazi zingaba mkumi rachichi, amga mama polisi ngawe nagamba byonna. Sima nyue ngenda kusula abana. Omutima gungama neteke mwomu guwa na abana mbatuge. Mujikiri omukazi gwe ba. Omuchala. Yakolachi. Yawa abana b'obutwa. Abana bana. Lwannema kubasenda. Yawa abana bana obutwa. Bafira oku sport. Ye na kanywa. Kagano muti rao. Niba mudusa mudu walido. Chichecha mtusa kwebio kubasenda. Yabuza nzeba ansende. Na abana bana obo nandi single mother. Ngeenda kutandikira wobulamu. Omuwala ngabeera yo ngaba akyali eyo yakamala ebbanga tunoliti nga nazaala mukubira essimu nti oli eyo nti eye oloze omwana wange bawagudde eddalu atambula busa nga bwe yazaalibwa abute atambula bute nga bwe yazaalibwa atinayo okufa n'okuwona nkulayirira ne bwonekeka wansi w'enjuba nja kufuna. Toyinza kusula mwana wange ddalu notambula n'ogenda. Wali waddembo okumuleka nonoba nafuna omukazi omulala. Watuuseeyo wamuloze agudde ddalu. Omukazi agamba kimu bannaye maama sisobola kubanga naloze omusajja eddalu. Omusajja edda twayawukana naye era mutwalanga taata w'abaana bange. Mumanyi kwogera nno kakaaba bannaye abakazi tukaabye mu Uganda muno. Bannaye abasajja batukaabizza amaziga bannange. Batawani wa fala wabu. Abo ba mpale. Yeah. Biba taina ampisa. Biba kodo. Biba tavako kantu. Biba nyomi. Biba rujuju. Negaganga ira. Tigaguze mere waka. tegawere debana ayi mukama katondo wechi senjiri eneke balekere Bryani mukemba Asumani mwami mukosa Livingstone mutulabize nakwe ya Uganda Rwanda Kenya Tanzania oh
1: chichi
2: onda uli de agaliwa
1: ekitongole kiweza chomusoro munda mugwanga echa URA chikuwa do mukisagumu atega gwe gusemba okoze se chisonyi okumagoba ninga si kumusoro omukadde okukubanjibwa choyinokola kwe kusasula omusoro okubanjibwa omukadde ogutasusanga asatu ogwo mukaga biri abiri mwena ekisonyi wo kumagoba ninga si chikoirewo bagirawo choka ekisingo okusanyusa chichi URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ngekoze sa SMS awamu ne email yo buterevu osobole okumanya ekikubanjibwa jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga biri abiri mu mukaaga n'olwekyo sasula omusolo gwogwo kw'ogukubanjibwa olwosobole okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omulundi Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda
3: Mwesei fedendo po.
4: Mamo tu. Mwuchemwe mwibi abantu mchibuga. Wama kankula gilile abantu wama kolemi tegele kika mchibuga. Naba kuwa graphic.

0: tawuli lisa program wa wenkanya
1: ngekutusi wako Trust Herbal Clinics abako gumu kwe dandabisa eidagala hey, liobutonde wawuli loko chedera monda oba wawuli labulumi ose sema msai mumi ofu oba muirugavu ofuna heartburn oba appetite nebula toli amboli oba toli ya matoke oba wana wana bubo nirubwa alusa norwe chokoze sa pepnid okuwa mwaba Trust Herbal Clinics owone alusa zimbagira wo kubira kwa Trust Herbal Clinics kunot msamu noti itano noti ibiri msambi itano ibiri ni kunot msambu msambi ibiri ndala mkaga itano msambi ibiri mkaga.
2: Kali idetika iriamu yoke ya kavaku saweta ni zama tsaguru na kuruwariro abalunti. Aba uliriza china na munana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio to see me that dela. Atweyanza za nyonyonyonyonyonyo tweyanzege. Mukemba sumani alikumpeleza ka message alikunkoba nti omuko oliyo. Ndiyo itiriblu unti. Luwati mtu sumbuwa. Babanga tuwewa yu kubanga tuwana mwe. Luwafuka lutalo tuwagala mirembe. Azimganyo kubanga ate mutuwa. Na hicho nache chiri tunayogerati. Tuja kubanga ate tubablu unti. Munange biebiebie mbaga ambieko. Tuingi desawe yoku ya programu wenkanya yenze muna kote. Omuzira nyonyi na nyombi Esther. Omchara chasinzo kubo msanyofu. Sina wanuma antiblu unti. Obulambu tambuja kuskripti neba samkama kubanga na bikoze eranga tuweba za katondo lwe shira bechobula mchatu wa de gwachato ma olwembera moyita nkugamba ze chinsa nyu de mu nsimuno kubanga ndi mulamu ebisigadde byonna bina jampola mpola as long as we are live yongero sabire ddala kubanga mukwano nobula mu bweddwaliro tetusobola kubanga tu maintaininga wadde nakamo nakatono sawa ya 12 nera yabannafa ba trustee Herbal Clinics bali kuziro musanvu musanvu biri kumi na mukaga atanu mu musanvu abiri mu mukaga oba ziro musanvu ziro tanu ziro biri abiri mu musanvu atanu mu biri nabagambye danti director St. Margaret Junior School ebuduba b yantumye dana mawulira amalungi agamba nti abazadde mwamwesiikirira nnyo kino nga kyasukka mwe bali kubanga musindika abaana ku St. Margaret Junior School ebuduba b okubanga ate basoma abaana bali mu mbeera nnungi era mu kikakasa abaana mwe bakomawo ne mbalaba nga tebalina buzibu wadde abaana bali kusoma ebya ddala ddala ddala bulungi abasomesa bali ku ssomero batendeke bulungi aka school fees kajja mu nsawo y'omuzadde environment eri conducive abaana bannabitone babakwatirako ko essomero eya St. Margaret lino lyateekebwawo ku ddiini ku musingi ogw'eddiini era abaana abayigiriza okutya Katonda ate kwoteeka n'empisa ez'omubantu kafeezi ke konga bw'okasasula munnange byayogera byebyo mbuka school fees ka kibanja mpola si bya pressure essomero lyadde tekuli kisulo so mukwano oweyiganga enzuga mu mwana wange yaligenzeeyo eyo mpozi ng'alina relative ebuduba kiba kisoboka then ebyemizannyo babisoosowaza mukwano gwange bawandika abayizi bayingiza abayizi okuva ku kibiina ekya bebi mpaka ku kibiina ekya pifo ate abaana basomera ddala bulungi abaana bali mu nursery section temutwala bitabo mubisanga ku ssomero ne penso byonna byabwereere abaana banywa buuji abaana beeyagala okutwaliza wamo naawe kyalako mu buduba B Town Council mugombole ikumbya mu district eyeluka onaategera ebisinga kaawo oba kubirako omukulu ali ku 0 5 5 0 6 2 1 8 oba 0 7 7 4 7 7 7 8 bino byentuula n'abagenyi nga tuwaya ejjo gye nawuliridde abagenyi abazze okundabako besigenda bagamba nti babavudde wano babavudde wali nga ffe tukyalojja ennaku okuba nti omwami mwavu ate mulimu n'abasajja abagagga abeeyise ekikopi ng'abaavu omukyala yanyumiza n'aŋŋamba ati madamu Esther nze omusajja owange talina kyatalina mu bulamu bw'ayagala okuvuga kagaali alina kyenja bw'ayagala okuvuga pikipiki agirina bw'ayagala okwevuga ku mmotoka agirina musajja mugaggaggaggagga muvunduvuvu naye omusajja ntaddeko etteeka ati nze ndi namba 2 ebbaluwa gye yasoma eyo ni Paulina ati nze wadde ndi namba 2 naye nali ttiimu namba emu nali mmanyi nti oba centers wa namba emu naye ati ne namba emu ali bubi nnyonyonyonyonyo ne mubuuza omusajja wamufuna otya Ati nafuna omusajja wakati mu sente. Ati mama okumpe sente ntano jabanga mitwalo etaano. Omusajja nga mpa sente mitwalo 10 bino kulwala ko mitwalo 6 biro ajisasude. Ati naye omusajja akyuka atya? Simanyi bwena mala okumuzalira omwana. Omusajja teka lyalina. Yamanyi nti waliwo eddwaliro erisobola okujjanjaba omwana gwe yazala mu kyalo oyo ne mukyala we. Omusajja akimanyi mu nsi nti omukazi talina kukwata yadde 10 ye ng'okikwata otya mu makaage. Omukyala yongedde n'akakasana ng'ati maama. Omusajja ye musajja gwe mmaze naye ebbanga lyonna. Muzaddemu n'omwana wuuno kyana kyadde nga kirabika bulungi kiwala. Omwana omulaba wuuyo nti ye. Omwami owange yakaseka emirundi ebiri bukyanga mufuna. Gafuba tubeka ne Mr. Mosh tubanga bana bato. Wetugamba yafukana muganda wange. Tusinika ntuvane mukusinika ne tusinika ntusaga atinze banga lye maze n'omwe wange. Aga katonda muguru na kamula banga aseka emirundi ebiri jiti ntigumu ebiri. Omusajja owe wange tachimanyi konti kubuko. Batwalayo wadde omutwe omuwogo batekayo wadde ekikumi era lwonna kigezaako kubanga musajja talina kyatalina musajja mulibi mulimi alina kalitunsi buli kimu ewakiina taziika buli mugaga alina edduuka buli kimu mwekiri teyeetaga bantu talina mukwano abooluganda yabeyawulako mu nsi alimu ye na mukazi w'omukulu nange mukyala w'omuto alemereddwa amaka. Ati maama olutuuka pane nyina olugambo. Kandubawe. Kubanga nsene program nga bwe nabagamba ku mukolo nti bana nali sikirabangako. Banna Uganda bayina ennaku. Musajja yayimba Joseph Ngoma nti abantu bayina amaziga eri ku mitima. Indeed so. Omukyala ngamba ati maama munange otukafe maama ewaffe munaku. Obunaku obuli mu famire yaffe butuwunyako. Ati mama wakisira ni kyatuwambala twakisanga mu kkubo ne kituwemettako nti kitutaddeko kiganyo tuta. Buli bwe tugenda tutambula ne kisiraani. Omukyala ngamba ati mama omwami nga mugamba nti omanyi mente ataani sijja mwogera. Bamugambye amannya gonna nga manyi. Aneeta ataani nti wanje muwogo ono gwe walima mu nnimiro nga mungi. Mbadde nsaba nkwateko ku muwogo ono ntwalireko ku maama. Yamugambye kiki? Muwogo wange alisa abantu ab'ekyalo nazaala muntu wa kyalo. Nze muwogo wange alisa abantu ab'ekyalo. Nedda muwogo nalima wambizi zange. Hey! Kyana lowooza omwami asaaga munenga omukyala ng'abivaako nga bayingira ennimiro nga mukubira essimu eka tewali mmere ko yagenda mu nnimiro ku muti bwe guti guli wano osimeko osime emmere. Mukazi we yatuuka munda ng'asima mmere ati maama omwogo nga gwabala. Muwogo bwe yabala nze nakola ensobi muwogo nga yenna yenna ekiti nga nkisuula kumbe ensuula buzibu. Ati muwogo twafuna entuumo yali yasimako dda twafuna entuumo ya muwogo ng'ekoma eno bweti mu bbanga. Naddeka ntandika kweyogeza omanyi nti atagundi no nze nsizza omusango ndi kiki. Saategedde nti ekiti kya muwogo kinaazaala akabasa. Muwogo nga mungi ngenda mukola ntya. Mwamanyire kwonoona mmere. Musajja mbu ng'ayomba. Kweye mbadde nsaba. Tutwaleko kowa. Katwaleko kwewaka ku maama. Nze mmere yange teriisa bakyalo. Gwejjaho gwe bagenda okufumba kwane kwa muwa kwonaamalawo n'emuwalawo. Muwogo asigaddewo wambizzi zange. Nze sasembereza bakyalo. Abakyalo bannyamba ki? Mukazi alowooza bya muzannyo. Namugamba kale. Mbadde nsaba kawadde emino ebiri. Nkiutwalireko maama. Bwe giba ebiri gibeere ebiri. Mbadde nsaba maama ngende omutwalire emiwogo gino. Njogerere nga n'ekiti akirabako. Muwogo kwava. Nze emiti gyange togikwatako. Nviirako miti gyange. Omukazi emiti mbonna bbamibbe n'entwala. Maama omukubira essimu saamusanga mu waka eri agenze mu kyalo. Ne ngamba mwato genda mu kyalo. Muwogo nga nfuna omuntu gwe namuguza. Nga nkomawo. Bwe natuuka ne nkomawo eno, waite banga nga ntandika emyeyogezo. Eno baba Kerry. Ekeyo, bawa muwogo basiima nnyo. Ne bagamba muwogo ng'awooma, badde basaba obongereyo. Ani yagamba ogenda bagambe nti muwogo nalimira bo? Nze muwogo wange nalimira mbizi zange. Mwogo nze sisali mako wacharu. Muko. Era. Obye yogeza. Kweguba gusemba. Atinga tuyingire nnimiro. Na yalaba mwaka tia kabi munimire namba. Tekali kwa na makola mbubulunji. Bali baka temako. Sajanga sima mwogo. Na mgama nima na inemele kuno. Kuna avako mwogo. Kwa hegwe tunula butunuzi. Mbuba sima mwogo. Mwogo ngatagwa kumuti. Era tebagu jawo. Nga mgama mwogo no mulaba. Yaba semba yo. Nzebi wa mwetebi nkuatako. Mwogo nalima wange. Nze setaga. Mbuyamu wa mwoge minuena. Kwali kebi gambo kakade. Ye msajja omugagga ina bulichimu. Ye msajja omukopi Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania. Gotuina mu East African Community. Ye nalabi omukazi. Akunyumiza story ya bawe nga wali omugagga. Nga ya gogomba. Mbanango obufumbo bukambwe. Nangema manze chinde soa na uchimanyi kwanza nedda. Kanviro musajja. Eduardo. Mchala bera mukono. Yamgamba bera. Bere bugembe. Namga sobala nze kulirana mujja wange. Namga bere bugembe. Yamwe mitwala satu wanonye nyumba. Namga mujja wange bwana nkuba. Olo msajja yagano gamba mkazo wenti yafuno mkazo wokubiri. Ayagala omukazi omukulu abyezuulira yekka na yekobono bamutema. Mtiana ngamba n'ensensi nga n'engamba. Singa omukazi ategeya nanjira asidi. Nesalawo mbeere walawala kokko ku ye. Muganda wange, omusajja nti twalwadde omwana asuze ku budde. Ntirinnya, ve bugembe. N'omulwaddewo nga wadde ayiika yiika. Yitawo omwana bamujjanjabira emukono. Transport weyiye. Sagambako kubeera bugembe. Na gamba beira mukono. Chokea mukono wa mugamba kuchalo. I'm just giving an example. E mukono wa mugamba kuchalo. Nemu jaye wabe kuchalo. Chechibu kwa abele kwa yagala babenga wabele uko wuna wuna. Umukaza ti. Nalimu njibi wa kusaga. Tuge na muduwalido. Umuana aluwala. Umusajia sasula biru ya duwalido. Ya mugamba na kugambi. Enze. Ama luwalido wage bugembe sigamanyi. Wanyama sigamanyi. Simanyi gajinyo tauni. Agonago mabira sigamanyi. Agayo na chibizi yona. Omwana bamujanja bira mukono. Gomanyi. Ati mama nagane nduwala. Ngabanku bamuduwa ile bugembe. Banzi janjaba. Sajia angavuga pichinga jatu. Sanga tuliku chitanda shtufu ngandimu luade. Nga kwata minati maidi wankumi bili mubitanu. Nga muwa muwala we. Nzi andika kuchitanda. Mwenatuka yunga mukubira. Ayale tukoze chasebo. Unti gwe nani? Ani gwe sebo sa. Nza kufadinga andi sebo u. Na kugama boli wangolu wade. Bayi na kujanja bida mukono. Obasa wa mnana za achiro. Nkwa gala mukono. Wamba kubile kayimba chi. Ebisa jabi noruwa ilo bie nkuteko bino. Sima ina kayimba kanyiza kuhiza gantu gafala ogano. No sangu wa mlunji. Nga tege ila mlunji. No sanga katono no. Mgaga bife kila binyo nkondo mkopi. Wenaika katibu ato wali. Nazala, kamali kula kunsimbi nzijembi bagambi, bane nange ndoko pia. Mkwate chino, mkwata chiri, siwewe de. Psungu bunuma, tubona wone labu erere. Ya mugambi, enyumba, tagenda kudamu jisasula. Bata bede mukono. Amwagala mukono. Enyumba ajifune mukono. Awo kucharo chechimu ne mchala wa mkulu. Gweta nina gambako, yagenda kombu mbashitawa abato. Na yugira kumusonge. Mga haa. Wano uze. Inza chitufo mwana ndi chitawe muto. Na ya mwana tanina musa. Ampita kubu yisi. Ni mga kati mbuntu kile mkwano gwechi. Taina mkwano. Nina yafanga wa miakena. Chitawe yafanga wa miezena. Kuchayo taina kogwatia. Ya kulidabu koja. Bona ya wavuma. Kuchayo tazika. Aliko yekane mbu zizembu. Mga gaine te. Aine mbizi. Aine nkoko bulichimwa chetu usako. Emmere gya kungudde gya kolachi gya webisoro bye efamu eyente yazisiba yetoluza ina eka 3 kwatudde kwekuli ebintu bye mugagga talamusa mukazi yangambye buchanga amufuna yakasakana ye mirundi ebiti naye amwina muno omwana kya kiganda bose ndoza 4 years awo emyaka jonena courtship msije taseka nganzo yo muzalira nze nzalira taseka. Na mgambi mwoga abala ono chichi. Yazani onemu gandawe. Ati mwogo yoko abala. nange sima nyimba ya gamba ino mkono gwe mmele. Kwa sister wati mama wanange natia da. Babika that man has something. Ola nuluzungu. Alabika inamu something. Nange bagenzo gina ngashiteke dente umami gwe tuinika. Imukono. Ainamu something. Mwogo wachikachi gwe basima. Echikolo chimu. Najuza kilo chikumi. Akakuti ya kakilo chikumi. Kale mbibale. Mere bala. Nebuli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka. Muli na balogo.

0: green. Baby glass green. I wish to be a teacher like my teachers of Twinkle our school.
1: Eryo ne isomero lyebeta Twinkle Junior School. Ngera tiche wunsa kubona bana abo nga bogera oluzungu batyo. Twinkle Junior School abali wero obudulizi bangi.
2: We take pride in everything at Twinkle.
1: Twinkle Junior School ne isomero eryerulira omwana wenjira. Yayagana obuwanguzi mu maiso.
0: Anonyo mutindo mu byensoma. Endya bya mizano. Ensula nenda vidida ya vana sembe dawanu.
1: Yadeni boarding atenga tuwe taga kutuwala mufaliso. Ebisale tibi ya likiriza. Atembe rabana mweba somera. Eba wa amani ago kuendo kusoma. Balina moto ketambu za habana. Na bulibie tagubi ya nawene biyama somero. Babirina. Liaganu wa muta imu trading center. Kuruguda ulveidindo kuje kamuli. Baigwire unolusa gulundi. Awawa abairenga. Buenge central. Oka sula nukupa kubira kuku 0 msambita mukaga. Chinana na ina. Mkaga na ina. Anana andala. Oba kuziru msambu mnana iviri. Chinana na ina. Ikumina iviri. Msambu na itano.
3: Twinkle Junior School.
4: Our school.
5: Royal Bingo, Sanga Bingo.
6: Enani musoka Royal Bingo. Masavu.
7: Buti sana buti. Zero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu ya nusu, mkumi iviri donka.
6: Choli noko la changwino. Gama isimu yo, niga star, ibina mwenda msambu. Standala, harsh. Zena kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Musoka Royal Bingo kutusibu waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu. Ngobwo nendo woza
8: akasano kano tekekirizibwo yakalyo kuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizibwa amateka nebiragiro bigobererwa
9: Royal Bingo Masavu
6: uri wanja
10: they rocks up
8: tujani wet
11: chinana na munana akatoneze mukaga
6: Busoga Royal Radio Oni!
10: Right now!
6: Kumoyo!
10: Rock Revolution!
12: Uluso gandiko sezoni 2, you know, ekubye kode. Mukwano manye sambo za busoga, wikakasa ebiko iko. Omanyi ebiko ataku bikabia busoga, mfumo za busoga. Ebi afayo, buwangwa, oba mikoloja busoga. Jangu wano kubusoga, Royal Farmer, obenga we wandisa musizoni. Uluso gandiko, eyo kubiri, oba ojakuba kuziro msambu, tanu msambu, ziro mukaga, abidi mu emu, munana munana n'omutwalo gumugoka ogwensimbi omuwanguzi wa olusogandiko wakufuna ichape chetaka jangu owenga ate mukwano gwangu genda maso n'okutegera olusoga osomese gwanga oba nawe bakusomese ku mutwalo gumugoka jangu we wandise enamba yokwe wandisa eri 0 5 7 0 6 2 1 munana munana oluso gandiko guno mudenene obwenkanya program enambe yesimu madam este nambo jisoma mangu banange 0 7 0 8 2 8 0 7 0 8 2 8 0 7 0 8 2 8 MTN ndi ku 0 7 7 8 9 8 Ensonga yekuluma kwetuli tubako kubako esawa zola bantu na wizisoboka kubira omuntu esimu nembanga abawendule Sawa bidi za achiro, sawa satu. Muganda angebu zibu okulati. Atente mmanyi na kuhugira. Halo, aniono? Nkwela olevo. Nkwela we chikusiwa. My Esther, ono simu gaga mvundu. Oyone sente ya zifu nane makubo sima lonje. Luakubo mkazo ya inzo kumula banga mgaga msente. Kumbe mwavu mwongo. Luakubo Aline senti na ita manyi kukukuziko zesa. Aba puwa pipo beba bagaga balunchi. Luakuba nebwabera ne familia ya abantu 10 asobolo bala vijida bona. Definitely. Ye musajju omugagga. Gaga babanu bimwagala abo bakopi. Mukazi yenga ye mama wange. Agama chabakazi bagumira binji na ye nemu basajja mulimu ebisajja sajja. Ono mukisa Jonathani coordinator wange kila biri mutane zo mchero wenkanya program at one mayuke. Madam tetutumira ko otugaseko otimuko tuweleza message mu programu. Kubira simu jebale mama ebya milimo byawedde wontye nayo tumiranga ko mbere no kuulira sikuulira nako musajja munonyako na ntondo nze mundeka nokundeka nyina abantu benkuntu senabo nyina abantu bentamude nabo mbula bane wantamye gwe mbulamu obwenseno mulimu abantu nga yo bulamu kumala ko mazimirembe Johnson oyine bigambo banange nyongero bategeza ande kagutwa yakanye tulitute njagalo bategeze kigambo kiri kimu temudamula kubinyigiramu wefule active bera mu program sinze nkunonye wenkunonyezewa totesa obotesa mu January odamo kulira gwa mukaga no butadda paka December oyo tatwagala ayagala ba mchala samu oyo baba balekere oyo mlaba amwonda je mikwano je baba jona banaigembe mama witness babeti abachala bazwana banjiride wo mubiri beta ze manjiyo naba fesa ze minyira bafumbira mere bantu nsengane basoso waza muzi jeka tondo mama akwagala koyagala muganda ange mwezule nabagamba jo mu life management tips inti mwezule entondo za bwerere bako banywanyi mubere mu kilasi mutere tukole nzize yeri yamanyi nyina binji sobiye byo byafudde mukono nebugembe kazi yagambye sika amaka gaganye sajja tategerekeka sajja talamusa motuke wakana akavera ajana buli kimu mtija sabuni ya satu kilo za mchere tano nagabi nobiraba nino bya miezi ebiri wailo bikekele za imara miezi ebiri katono nyina ngejali omunaku nga sana kama mutwalira waita katono kati mwezi nga gumu ali akekeza ti mama nolumu ngatawo nsobola ku meeting enna kuziyangamba nolumu bigana nga nkwata simu nga mukubira ati nayo omanyi nti mmere yaweddewo mmere wagiteekawo nakwatako kilo z'omuchere bbiri n'empeza koma wanza sirisa bamuchalo koma wanza sirisa bamuchalo biebyo byafudde ku kyalo kino ekyobwenkanya omuwala oli gwendi kwogerako eyandese olunaku olwaleero mbigatta bwe mbigatta kuba nkyagala mutegeere aŋŋamba ebigambo bino mbu omwami bwe yagwa eddalu omusango Nazari aguteeka ku ye ng'amukubira nga mugamba omwana nga omusudde eddalu jangu yangu akokwata abaana bo obajje wano batwale sigenda kulabirira baana ng'osudde omwana wange eddalu mukazi ngadda mumaziga akaaba sinnasulako ku musajja ddalu ennaku enneeyongedde kijja kitya nti omusajja gwe nazaalamu abaana ataaguudde eddalu nange ndi kubonaabona ati n'alibedde obubi ng'ye ali bulungi asobole okulabirira abaana be kubanga mbono bwe yabateekanga ewannyina musajja bwe yavanga mu kuzimba nga bw'omanyi omutima gw'abaana ng'abako kayitayo konako n'atwalayo muganda wange eddalu mbu nga lyeyongera omukasajja nga bamutwala paka butabika eddalu lisusse eddalu lyekanya kweyongera atandise okulya ebitaliika muganda wange eddalu likanya kugenda mu maaso Nazalane bwakalambya tugenda kusiba nja kusiba mukatundo kuwewerawe nti nga nkusibye wali badde ogenda bibyo n'obonaabona n'ensi ojja zunga n'ensi n'olekera omwana ati madamu Estanza omukasajja simusuulangako ddalu ati kati nkomawo juzi olwo omutima ogw'abaana gunnumye mukama aŋŋamba ddayeeka natuuka ku baana bange abaana bange engoye nga ngoye enviiri zigubye enviiri zikomeeri abaana balabika bubi nga nkwata baana nasiibawo nabo bwe nasiibawo nabo ne muga maama mbadde nsaba abaana bano mbatwaleko ko babasaleko enviiri mbute yanziramu nga mbanaaza nga muga maama mbadde nsaba ku lugoye ono omuto takyatambula kiri awo kati kyakubeda bubezi mwana w'emyaka kati esatu tasobola tambula mbadde nsaba ku ngoye mbambaze mukazi ng'agenda mbwaleeta engoye ng'abawanga bambala Atuwe natuke neweze ambo kubamba zawa na saa zitegira. Nga ngeda ulonga bantu bangamba kuchalo. Olikuoro no. Ababana. Ono mwade wa mutima omuto. Yayolezo we miaka ebiri. Awe nakomo okutegera nazirika muka ekitundu. Nafa. Omwana we miaka etano omuwala. Yayolezo ono. Kino kino kitatambula ekito. Ekyale malira wansi wano. Ati. Ngangula angoye. Ngamba twala musalu nibasala nviri. Kama nyomu za dero lugambo na abana. Ngamba gamba. Nagende wa mkwano gwange. Jina pangi sanga kazikunga mkambo. Manye sidze kusiwa doksula. Nesa wampe hesa wantono zeti. Njokere mkona abana bange. Bambuli lembera mwebaita. Mkaza mgamba techina buze. Maya mama gift. Tula. Ngatula na abana. Mbera omutia. Tuwela yone mama tutuale. Baba soku wako utuala tutuale. Bwana bwega ila kenda na fe. Mama ngetuwela wo. Na ye jeja. Dada yomba. Dada tukuba. Dada. Atulibu bi. Mama jani fe. Mama tutuale. Kazi ngatandi kama ziga kukaba. Munangi weya maro gule ngo ye kasukali. Nga koma o. Dada kola wati. Chaitemu bachino. Akamete tuiguta. Nebi sigatenga mubi manjinga tuliku nyuko. Muganda wange nga kwa tabana lwa gulo. Nga kuma wakati ya mlaga konti ya kabye. Nga teka wongo ye. Nga mgamba ye. Waza kunda gantu ya ina sente. Ngenda kukunyo. Ngenda kuchinyo. Ngenda chiulida. Kazi mbute ya mudamu. Nge jamu kumira abana. Ngunu womu tima. Katonizo gamba tewa miaka ambuwe satu. Nika taweze ze miaka itano. Bunaba na mfucho kulanga bagenda maso. Bakula bakirira. Buya tuu kayejo, mtima angumu gamo mulimote guso voke gununga, nembele mutabuseko, ngafune nyombe ndala, era kulewa house galo. Yangambi agenda kuweza ayo mwezi. Wiki enonge, singa mkama na batu ya metu jimarake yoro alero, netuka enchene rugwa kaba weze so mwezi kumulimo. Checha mutabude, echa mutabude chechino. Yali yakatuka kumulimo, ngomchala mkubile simu nazarawe. Ngamgambo liye yontiye. Eno na jovu de tulabi enti tukuze. Tue tago kusoma. Antu wa ina sente olimu gaga. Tetu ina ansao, tetu ina bitao, tetu ina kalamu. Omana mnugulile uniformu bulichimu. Nengama na kwate mituwalo jari munana. Nemulekera. Nemga mama. Tetenka nyizo kuono mto. Agenda asome. Atandike second term eno. Agenda asome. Kati mituwalo munana. Obaja agula chomu chala tamanyi. Ngamukubirawe mkoye mama kamaliko omwezi. Ngenda kuba mpereza sente. Baba biganye jangono naba nabo. Jangono naba nabo. Abana bo abanabo jangu oba jewanu. Teba genda kubera wano. Njaba tola kupolisi. Mchala tinatulika butulisi ni inkaba. Mama ono. Aba ya kava kusimu. Teta wabana anga mkubira. Oliwa nga mwenye nyula. Atimba denku saba. Kuluwa bulu unji. Koma we waka. Tukuza abana. Nkwega hili te. Koma we waka tukuzeji. Abana. Omchala ngamba. Omusaja tamu agara. Uwembo kumuzijuki le temwela bila ngeje tandi kide programu. Nzendi soba. Nzendi soba. Nzo sita mira sinywa mwenge ndi soba. Ilabio namba ami manji bulu unji. Omami alimu kubile simu omularu. Mbiyatelera muko. Amusaba akome we waka. Bapangiso muzugo, akuma abana. Omukazi agamba, kubudde buno omuntu yaterera, tasula mu nyumba. Mbwe nyumba ajigala bulungi, asula ku lujinga kwa tudde mbwa akuma bintu biri mu nyumba. Mu nyumba, temuli bintu biri mu. Omusajja bamugamba yingira munda, ne bamuteeka mu nyumba munda, era yeggula, teeka asula wabweru. Ekyokubiri, omukyala agamba, yeyambulire ekyalo. Echale shitali chimu. Yeyambuli ya izungwe. Neyambuli ya eithinga. Neyambuli ya endulia. Yenaba mumanyi. Ngabo ya kula. Pulani bajika kasabulu nyinti nti. Nebo ya ntunula wenti. Mumanyi wafana na. Echoku sato. Mama mkwate kubo nzire mumaka. Eana. Emizejo kuba ya jimala. Bwana mkuba na nzita. Uyo katue unguwa ya tidigaita. Na yo mtima guwa abana bange. Abana bange banuma. Baganyo kunzikirizo kula na abana bange buli wengenda. Sente mkama adakiriza nga afuna kwa yokebidi. Omutuwaro. Omwezi wekugwa kone mplani ingida abana bange. Na ya abana bange mfucho kulanga bambuka. Abana bakulaba serengeta. Asaba mwabalunja abampuliriza. Ababu soga Royal Farm. Program obwenkanya. Parliament ya abantu. Mumwe kumageze. Omusajja alimuita badde waka. Bapangisa omuzigo. Babeera omu. Omukazi agamba omusajja ono. Yo mwami agamba nti yakendera kubanga butabika yakomo yavayo ali Bugembe. Ewa nnyina yapangisa ennyumba eri. Agamba nti natandikira wo kubana omusajja ono. Nga neiba wanga asoka ya mulaba. Nyina amanyibwa atunula. Mulirano amanyibwa afanana. Naddako newe kuchalo chona chona bategedde nti ya plani ya kuleti. Ne mane deti ne koleti. Aine nkovu wano kulubuto. Saidi kubele kuno. Kuliko kuti. Saidi ene wali wati. Yesiga pupu. Yalia kukasasiro. Biona bimutisa. Chakubiri. Sajja mukubi. Ya mukuba nganga tenaba kwa dogwa kazole. Nga mukuba na mwambula engoji. Na musibida kulia. Mulira anwa kumuzigo nga yakwatirwa ensonyi na mwaka lesu yebike ngobudde bukedde nga amkuba na mugalira waweru olwala avubambi nasuba ku veranda nenga nsibansibiro bana batuli bana kuyenange ndi munakungamu naye walubira banganza te sibisobola nazala bana babiri mu mbanga mu biwulide basebo ne banyabo abaze mu kitambire kya program eno. Ebigambo bya muulide bigambo bitukuvu. Bivudde mu kitabo kyani. Buje tubera mako. Tuyingire Matayo. Exodus. Okuva kutambula. Exodus kutambula. Olunyiri talumbuza luli mutimagwo. Omukyala wuyo bwati wagamba. Nkola kunsimbiza bakama bange katono kati. Kankole kunsimbi zino nkomewo tulabe ekigenda okubanga kigenda mu maso. Biyebibe muulide bigambo bitukuvu. Victoria University bali mu kibuga Kampala basomesa degree diploma and certificate courses kumitendere chencha ulo. Basomesa Master of Science in Sexual and Reproductive Health mwaka gumo. Basomesa Master of Art in Peace mu Human Rights and Development emyaka ebiri. Basomesa Master of Business Administration mu Human Resource Management emyaka ebiri. Basomesa Masters of Business Administration in Accounting and Finance emyaka ebiri. Basomesa Masters of Arts in Mass Communication emyaka ebiri. Muteke mu kusaba kwa mwe oba mugende ku kitebe kya university ku Victoria Tower plot number 1013 Ginger Road oba mukube ku 0782 39 9 9 okufuna ebisingo koko awo. Mbawa namba nkole kumusala guno. Omwezi guno atele kubanga kugwako bankoleko tomanya. Tuli ku 0 7 8 studio lines. 0 7 8 5 83 33. Oba 0 7 8 8 85 5. Nziddamu. 0 7 8 5 83 33. MTN Studio Line. Studio Line Busoga Royal. 0 7 8 8 9 85 5. Bubanga yobiganye kajjamu kakute. Nabadde njogerako ne Mbalasa Julius olunaku olweggulo. Yangambye ati mama kukwa salubolu kasitogano kwata omuntu omanya otakyateeseza mu program. Jamu watu sibi atumaya ngena gula simu chimama. Manya kolo kolo. Eye itamu oruku batu. Waji kute kutedda. Banange. Ewe wange nubiganya vya studio line. Osoro kita kunambe zobu enkanya. 0 7 0 6. Abidi mumu nana. 0 8. Abidi mumu nana. Emu tieni. 0 7 7 6. 3 5 8 3 9. Tujja kubanga tuogererawo mpola mpola ensonga nga we ziri mu zitegedde bulungi bassebo ne banyabo bwenkanya program tuli wakati ebula dakika 2 zokka tubengate tuji wonseka.
8: Olusu gandiko season 2. Muna kubye kodi. Tandiko olugendo lwa kuwangule chape cheitaka. Buti nga wewandisi na umutu wala mlala gongo wesente. Osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Obo kube ku noti musambi tanu musambu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chapa cheitaka mungalo.
3: When the pain puts you off, get on with head on.
4: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bw'onkobu sobola okuyamba otola obulumi ni head on. Head on mufuno okuva ku iduka, oba ku pharmacy kuli okumpi, kubeyi ensamusam. Head on, n'obulezi obukasi nz'okweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era awonye n'obulumi obundi obwendawulo, ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head on, akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
13: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba bukube. Muganda wango tevu makapapula weyunge ku Boom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira owangule buli lunaku. Butiniga star ibiri mwenda msambu star zero hash. Butelev onaba weyunze ku Boom Sports Tips. Tips adigeze seibwa hereda akakasibwa ba tip masters abasingo kwetolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanu buli runaku. Ni VIP odd, abiri na itanu buli wiki. Edoka sobolo funa odd, eda ordinary, ama kumi ya satu buli runaku. Ni odd makumi ya tanu na itanu buli weekendi. Bina mizira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwa basiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula buli runaku. Kwaite kabuteka.
14: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niaga vamo musai, oli nalu ilulala, obo unakamwa. Senesa nana herbal mouthwash, bweblezo butufu, bweneka kasamu kui dandapa endo ide damaino. Nana, muagane mufamase, drug shops, nispa marketi dona dona. Aye, wegende rezabafere, tiba kuguza kapa mukutia, oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
15: Bakagwa abalonzi ni faba good farmers eranga tubaleta irenkoko etoluna kuolulala nga munono muri broilers grailers sasso ni brown ranger eri muchika cha grailers tubaleta rene mereri sibwenkoko dino nga munono muri starter ewe bwenkoko edoluna kulusokerwaku paka kuna quick 15 twaba ni grower ewe bwenkoko okuva kuna quick 15 no kweyongera yo tulina kalungo ka good farmers eranga kirabiri no 8 eda kalungo kano dita lechiro chinana edda aduma abeka yunga nebitundu ebirira inawo mutukubira ku note musanvu note 5 28 99 27 abo mu Busoga Lugazi Buyikwe nebitundu ebibalira ine mukube ku note musanvu 5 ina 18 19 89 oba musubolo kukuba ku namba mu yafese Kampala ku note musanvu 8 ndala 57 39 note 3.

Uganda eno iwali kuwuliriza enteekateeka yaayo eto bwefaanana mu mwaka gwe mujja okutandika duzi nga lulala omwezi ogw'omusanvu ogw'ebyenfuna ekonomi eriikula weire nga figa tudigimagana na bitongole ebiringirira nsonga da byebyanfuna na mabanda

Minisa ategeziza. Nti wetu atukira omwezi gwa December. Omwaka ogwa uwe 2025. Nti ibanda lya Uganda. Lya abeire liri. Obuumbi. Asa tunabuna. Obukutu kutumunana mukaga. Sentedo. Erange sentedo. Diwero obulungi. Esente da kunede iwanga Uganda. Dele diwere muiwanga ya Amerika dola. Bote dino. Diwera esente etrion. Echikumi na makumi abiri na mukaga. Nobukutu kutu. Kalala mwenda. Wabanda wasomi embalirira. Yabaire yobusirivu ekinana n'obuna n'omusobyo. Kiba kyetaagisa nti wobakabiri n'ibanda. Eriya obusirivu wasomye embalirira esoba obusirivu kinana na buna. Waba n'ibanda awo weni eriwera obusirivu kikumi na makumi abiri na mukaga n'obukutukutu obugwamu. Kiba kitegeeza nti okumaliriza awo ibanda lino kyetaagisa Uganda esirike muku. Omwaka ogw'ebyenfuna okusoba omulamba kumpi myaka ng'ebiri ng'osasula amabanda nga iwanga liryo tiryafa. Kuyayise bantu lata kyabazinga wa Busoga kinana na munana kamode mukaga fama nzawundikiriza ndakuba ate nga nvaawo ndidakuinongola ku nsonga edindi wolikuwuliriza laadiyo eno tube nga tujja kutambulira awo okuba nga nkutuusaako obulungi ensonga. Etiensi bwetambula.

0: Abadde asaba mwoyo mutuukirivu amusseeko okukkakkana ate nga zembu yagezi ku nkyakati. So ng'ate waliwo omuvubi abadde agenze okuba ng'avuba mu kaato ka bautatu naye talutonze. Kakuyege w'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala naye atandise olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo omulungi awuliriza essaawa ziri 8 kuyiseeko eddakiika emu kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda. Eno ekinaamu 8 kawummuza 6 Busoga Royal Radio. Essaawa za mawulire nze omuzira Nkima Rita Nalukwago. Wawulira bino nga ye Kakuyege ow'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu atandise olunaku olwaleero era nga agenda kukomekkereza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini. Olwo nno okulonda kugenda kubeera nga kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Omugenzi Ellen Nakimuli eyali omubaka eyalondebwa mu kifo kino teyagenda maaso na kubanga bwati alayira oluvannyuma lw'ogenda maaso n'okubanga yafa. Kati abantu 5 be bagenda maaso n'okubanga bawandiisibwa nga muno mulimu munnakibiina kya NRM Aida Nabayiga, kuno teekako munnakibiina kya National Unity Platform Nampala Irene ne Nagawa Flavia, kuno teekako Sharifa Babirye ne Agnes Nasuna, omwogezi w'ekitongole kya kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi. Bwabadde agenda maaso n'okubanga ye batyo basisinkanye bano, agenze maaso n'okubanga ye batyo akakiiko k'ebyokulonda kabasaba okulaba nti bafaayo nnyo okulaba nga bakuuma amateeka, kuno teekako n'okulaba nti buli kimu bakikola basobole okugenda maaso n'okubanga nabwe kityo okulonda kuno kubeera kwa mirembe. Ate ye ntiisa ebuutikidde abavubi ku mwalo ogumanyiddwa nga Kaziru ekisangibwa mu ggombolola e Jaguzi mu disitulikiti e Mayuge. Omusajja ategerekese nga Julius Black ow'emyaka 35 bwagudde mu nnyanja n'afiirawo. Julius Black ono abadde mu kaato akamanyiddwa nga kabautatu akaagaanibwa era ng'empewo bw'ezze egenze mu maaso n'okubanga ekafuuwa nga zembu yagezi ku ntakati. Okusinza ku waffe Sekandi Hassan Junior bw'abadde ayogeraganyamuko n'abavubi nga bakulembeddwamu ssentebe ow'omwalo guno omwami Musa Falasisi, akakasizza ensonga era bw'atyo n'avumirira eky'abavubi abeegumbulidde omuzo gugendanga mu maaso n'okubanga batambulira mu bwato buno obwagaanibwa.
1: Ekikangabwa kyagwire ku mwalo gwange yabeire ssaawa ndala era akaato akayiya abantu abo ku nkyo kabeire kaato katono era obwautatu obwo tuloberanga abantu bautatu obwo banange mulekere okubukozesa obwato obwo aye ng'abantu tibawulira. Ayo obwato bandi beibiriza ena kudi n'obwato obwo engeri balobera obwato babito n'obwato obwo kumbali mbali okwo baida kuva ebwonda wajja kwetegereza ekikolwa ekyo kuboneka nti abantu bakosa obwato obwo buno government bwe yalobera wendi wano ntusiri omulambo guboneke
2: ekirira nno abavubi banka bona munaabwe uno banka mutusa ku mwalo gano era mufu.
0: Ate mu ngeri y'emu entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Ddembe ku mwalo gw'e Jaguzi mu disitulikiti e Mayuge oluvannyuma lw'omuvubuka ayitibwa Agan Regan Osuli ali mu gy'obukulu wakati w'emyaka 24 bwagudde wansi bw'atyo nga babadde basaba n'afiirawo. Kigambibwa okuba nti wabaddewo olukuŋŋaana lw'enjiri olwategekeddwa era bano batandise okugenda mu maaso n'okuba nga ye batyo batendereza Omukama Katonda n'okwongera kusabira ddala omuvubuka ono agenze mu maaso n'okubanga bw'atyo nti akwatiddwa mwoyo. Olwo nno mwoyo n'amukkako era okukkakkana abuuse mu bbanga okudda wansi nga zembu yagezi ku ntakati. Omusasi waffe Sekandi Hassan Junior ayongedde okugenda mu maaso n'okubaako ne by'atubuulira ku nsonga eno bw'ayogeraganyizzaamuko n'abatuuze.
3: Omuvubuka babeire bwegulo nga balitaba aba omwo azire abuuka yabire mutule ekimutwere mubaza bamemba esagiti wano Ddembe wano mukali wano era ayina abaana batuuge era abaanamukazimukusaba okwo ndowooza alimu emyezi beyambisa n'emyezi mulungi batubadde tusaba abantu nga basaba bagaane okugenda mu myeyo mibi basabe Katonda oyo omulamu bikuleeteranga abantu
4: kunonya abo kukurukuletra ngabantu ibone bakungo wesa azino embade saba azeyo abantu bajifweko munji esobola kubatwala mugudu kanisezo uwano manye kanisezo zavira kenye e kanisezo kati kansa mwe mtufu kubango mtu okubera ati loko imukute hindi loka te mkwate iva iva
0: Luwalu nako uluencha, Uganda ya kwega takunsiyo nogena maso no kuzo lunako. Oluwaba antoaba iluwa iteba na magoya. Eranga unolugenda kuzibwa mu district eye kamuli. Waliku chisawe chaboma grounds. Katino sentebe, atuwala abantoaba lina emibiri emieru mu district eye bugweru. Nama samu tuwalibi, bwabada agenda maso no kuwagira ganyamu kono wafi. Kiemba ivani, atendeleza asabye, nti ne wankubadenga government eba kidizo gena maso na ukubanga buwebatio batu baku zoru na kuluno wabula chete agibu ukubanga abelako nengeje wa tekela tekelo kutambula mum okulaba anga batu ukakubija gizobi no mtu walibi agamba anti abantu bano bali nobu vunanyizibwa Eranga, emibiri jabwe, jakwege endeleza nyo. Eranga bali badenga abafunira yo engeje basobola kutambula mu. Nebatu ukakuluna kuluno. Kubanga na wabaluli ndi iranga ambaga bagene maso na ukubanga buwebatio basanyuka mu. Onera, ayonge dogena maso na ukutegeza nti ne wankubadenti. Bali na emibiri jine emieru wabula bantunga ababuli jo. Erabu watu na sabam. The government ya bedeko na engeri jegena maso na ukwagira ganya mungwa na abasawo. Kubanga abasinga. Bacha agenda maso na okubanga bafuna okusomozebwa olwa kusosolebwa nga batuuse malwaliro
5: ngabata boyetu ona kuluno okunda kuzango luna kuluno etufunirenga yoku transport omutontono anasoa kutambuza atutwalenga ku mukolo twena tweyagaleku ngabando bakola ki webe yagala kuba ndina abantu bange mu byaleyo nilo tambula okutuukayo buliruna kulwako na kulira sente zira kikumi nzira kikumi Ai yatenga yewe lwako naba kusubira ekirungi era ajate ajatambula kyo atobola mu waifwe buto bwako egendereza omusa nago tukosa kyo titusola okola ino byamani biryawo kaje tuli saba government ebenge tuyambaga ku kintu ekyo kyo ekindi mu byobulamu wano wetu kya madwaliro tiba tugema bulungi ngai bagema abayirugavu batwidandaba batwe kanansa batusosola
0: Katino yesentebe oweche aloche butende mutwali bijia wangalira mubugwe li town council mawazi kawolo ya kazi wakeri ya BBC wano wagenze maso na okubanga bwati asima government oluo kuvayo kulaba antinaba antuba na abiru e gena maso na okubanga bwete bawolu nako basabolo gena maso na okuogera kubizibu biawe sako na okwe manya wabula asabiera government e gene maso na okubanga bwetio eteka wa maluwa lilo agenji njawulo againa okujjanja abantu nga bano balemengo genda maso n'okubanga ebatu basosolebwa buli ebatu kamalwaliro agolukala agawamu
6: na abanga government yentesosola balema bana magoye ababa buli nsambo galiwo ekintu ekyabatuuka kubanga abakosefu ndi musimu kubanga dozi nakyaza abantu kukyalo kuno abasawo olwedde nga bali kunoonya abaana abalwaire basikosero n'abazaire baabwe era batusomesa bulungi nti bwe tuli kusuubira nti enkwaduko zijja kuba kamuli olunaku lwonalunamunakudenedine olwenkyo kinongeire omugatwa era okwebaza wazira omulanga gwenkubira gavumenti eno eyeiwanga ni bano baana magoye ndi kusaba nti boona Baba bafuna yoko abasawo kebona bana magoye balobe kwezi kusosolagana kuba bana magoye bava mu madwaliro kebakwati service kibali difuna bulungi
0: Ate baba kulembeze mu bitundu ebya division ena jembe kisangiwa mu Lugazi Municipality mu district ye Buyukwe bavuddeyo ne balaga essanyu saako n'abasobozi oluvannyuma lw'okufuna company emanyiddwa nga Vamo Enterprises egendo genda maso n'okubanga bweti ezimba akatale akenna jembe okulaba nga katuukana ku mulembe bano bagamba nti baludde nga bagenda maso n'okubanga bwe batu bayayanira enteeka enkula akulala eno okulaba nga abantu babwe bakolera walungi sako n'okulaba nti ebintu ebafumba omuli ebyokulya sako n'ebyokunywa nayo bibeera birungi kyobe kosa ng'ono yakazibwako eryambwa ekuza misi Ekuza Misege kuinga yesentebe wechalo chena jembe ategeze zanti balude nga baye yanire nkula akula neno wabulanga abakulembeze baba subuza umu mkatalo omu bebagenda maso no okubanga bwe batyo bale mesa katale kano okubanga bwe katuka zimbibwa erono ategeze zanti no obukulembeze obubi bwe buwongeddo genda maso no okubanga buluisa wo okulabanga nkula akula neno ejamu na jembe
7: akatale kena jembe chikalemeseze obutakulakula Beba kulembeze abakalimu abalondebwa mondomo bantu twayagala dukuzimba katale bantu bazze kokakola bagalo tuzimbira bebalemesa abantu muvaawo buli kimu kyona tusemukola kino tumukola kiri kati ensonga zonna zitambula nga tuli mu mbeera embi kulaba ati akatale kafaako kokola ki katale bungi nnyo Room 7 okutale bungi nnyo bwagenza ageza kugamba banaye mukwatagana abalala nabo wa sente bungi na jembe mu Uganda fetu betufaanana enfaanana embi ennyo esembayo
0: Kati ye Ivan Agaba, omukwanaganya w'ekitongole kigendo kwa omulimu guno ekyava mu enterprises, ategeezezza nti eddimu lino bagenda kulitandika era nga bagenda zimba akatale kano kabeere ka mulembe nga kano k'abantu ba bulijjo era bagenda kabalekera basobole okugenda maaso n'okkakuuma nga kayonjo.
8: Lwaki twagadde okukulaakulanya kano akatale lwakuba as part of social engagement chiyamba abantu betukolagana nabo mu community yaffe echo chimu but also presenting an opportunity of developing abantu we bakolera okusobola okutunda emmere eri ku mutindo eri ba consumers abayita ku luguudo ebintu ng'ebyokunywa n'emmere so echo chimu but also eri ba customer baffe presenting an opportunity eri bo okulangirako rather than just okutunda products zaabwe naye ekyo also kibawa opportunity okulangirako ebintu byabwe beverages emmere eri processed byonna tukazimba nga ka community si cafe

0: Ake kale dachika didi no diri mkaga donke dbele tuingire sawa diri jakuba mwenda mkagwa alikuliriza kemba baketa kampe kulikulira mnange iwatu mbira. Tukali musakata the afternoon groove mwetuli kutambulira mpola mpola.
1: Banange mwebale nyaba jiriko. Tucha gire dola maso na inga mnyege chista bidi mwenda msamstemu hash suluku bangu wangu lane Royal Bingo Masavu star 297 star 1 hash suluku bangu kupira dala sereza Royal Bingo Masavu bano ba wangu la guwane ata wangu la sigala mkazaji suluku bangu huli yao nao ufune uka seti.
0: Okay.
1: Now Victor coming omu kuba members ngateba tulaku komite ya uma yavu deo na utekeza nti Kenzo ya kuata senti na wako ne uma milioni 10 mu
0: eh
1: na yama zimagali ndi sende vezi tukanga hiyo bakubira sindi yebo zaruza bakubira mune bigi ai yes sao na tada mu kwata tutuzeta time ni pa witi witi bakaba ba member tibafuna nko ya de 10 so ngageza ku kutulaga ndi obuli ya waliwo ebitagenda bulungi mu kibina cha uma asoko to kwaluzi gafikta
2: ndi wa Eddie Kenzo. You know, message njagala egende wa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ya kwata sente za federation ni nazikozesa bulungi kwa ya wabuli association ni sente naye ya kwata sente milioni 10 mu naziwa uma. Kenzo yaziwa uma paka kati sente ezo tezitukanga ku muntu yenna mu uma tezitukanga na ku account ya sako bana abantu bazikwata ni bazikozesa ebyabwe bali mu byabwe buli kaseera bali mbali mbaba ndaba na bajja bankabirira ninaba na banji nyobe na joining sa uma bayimbi banji bajja bankabirira kino kinnumu okulaba abayimbi nga ba witi witi kabakaba oshegera ngate bayimbi ba ama ngate balo sente milioni 10 mu eza webwa uma kibinyo kichamu nyo oshegera akachiko buli go kubira yebuzabuza bokubira gundi president wa umagaga era ba big eye bokuya big eye nga kuyogera nawe awase kase kata damu kwata masimu bokubira oshitegeye abana bandiko mukwate sente muzi wa abana
1: ah so munangi sente abana tebana zifuna ko
0: bakari gemi ya kuwaide
1: zo ba association zwana mu Uganda
0: buli sente batondo na batezi bika
1: zi sharing a same character zone zisinga njoboli yaobera wa mukiso kufuna ntufu bana bali waguru wenu jukira wezi tuka kukanzu kumsako walioka committee zija yo bibera chi
0: baba baziba wa ntoriza bali yao
1: baba baziba wa cash basindi bali bikao wenyine
0: bagabanirao twala wanonzi mpadi non
1: mpadi ku tatunafuna side ya sindi tatogala tuba judging before but we tunaba tujifunye tucho kuba tujibawo but most importantly Uganda tuchabona abona lo associations zizi palaso atina ya mbali de Abitex
3: takaichi palaso
1: agamba Abitex tacha za zula waimbi Abitex ya fuka nemo itizi niyo kupa palaso lo yako yagula utawa kusaha tucha amuagala
0: bantu we bakuwa
1: ba isa usta eh utulile pointi ye
0: kale
1: jitu eh agambi ndi omukuru zungendo katuna ndi omukuru actually yamukubira nayo mu buto ndi at 13 palaso yali ayimba ku bulu babite tuba bwerere bulu ya musaba ye che bidyao chimuze yo ba waka mukuru yali amwaka kaga bero kumulaga ndira mu kiyo chali mukubira ali mukubira yo soko de palaso
4: kabya kubuyo byayingira mu abayaye abantu balwana lwana shoze waliyo bivuzu byali eyo tasasula bayimbi alanga abayimbi batano kuimba komu ani ayagala kubera mwaka kabuyo ko Abitex mwe ngofira yo
1: ngofira yo
4: mwe ngofira ye ringolo sani ya lwa mama zauja. Abide kuna namusanga ine miaka 10 nine miaka 10 nesa era na numa ngaja sina linjagala pocket money na ebisere byo ngani mbira pocket money echo ibili yampa ko kakaga na ali nya kwiti
1: ah so kati simanyi na yetu jukira bulungi after lockdown Abitex yali Abitex yali nobat yawanika palace yali nobat
0: yali nobat
1: yawanika
0: Abitex yali kusaidi
1: aha Abitex nachi wakayenyo na gamba palace ragenda milioni 15 awo wavu kusibu na ye bivulu bigenze bivulu byonga business tebi chaleta
5: tebi kaleta
1: na dalamu cities
5: abombi alona balifu na bebive
1: atiristi tikati musita tabaimbe tubalabira bwede
5: baida umbona
1: ngalo kwa walero just stand ali ku snap bwede
5: kani mani
1: kuri seven zali ku fantasy
5: bwede
1: Sheila Gashumba ali ku
5: lejuri bwede
1: kati chitegeza city centers sawa zine bikola zezi branch zopata ze misana mtu mtadeo dress code class ya waguruwe sisuli ya tanwe kumi kati ya wabibafu na sawa zino wano echilala ni uvo gena bafu na blood kanzu ulimua akayongera sente
5: yongera sente api
1: security clearance api yi
5: abintu babi kumi ya biyona biyona
1: so uli abena na event ya gula ya bivu na ya wala event zigenda tu na comics
5: chitufu
1: zigenda tu
5: event medit ya tuloziza kumua kakunoku
1: Tufa wana katusimbule jinja.
5: Mm.
1: E jinja bala zona zileta for free.
5: Mm.
1: Iganga wiki wiki kuemba sabalete na kubwerele. Mm. Wakuna.
5: Mm.
1: Uliru wakubi bondi junction na ereta. Kubwerele.
5: Mm-hmm.
1: Mm. No, simanyi neri mpompo na ere nana yo celebrity na ereta.
5: Mm.
1: Ova iganga. Wa. Bujiri. Bana bala ya weli planeti oba wano. Na yo simanyo verina.
5: Mm.
1: Tulina Busia. Embassy ye Busia.
5: Yes.
1: Ereta kubwerele. Tulina embassy ye Paris ereta kubwerele. Mbali nga city yo. Snap ye mbali ereta kubwerele. Okwe ereta kubwerele. Embassy ye mbali ereta kubwerele. Waliwe jibaita tamasha na yo kubwerele. Bulaza.
5: Ah! Event.
1: So, abi take some. So nyua. Babaji yeke nkofi iranga.
5: Aweta.
1: Aweta.
5: Kare, katukube awa check tulikuira.

0: Siru.
1: Echo be tichi soboka. Nzempi ye dange ndita ile ku Portugal. Aba olia woni Senegal. Ayi nganchi dinti Ronaldo na jo singo kuba magolo.
2: Ayi mwe mwena. FIFA World Cup wetu sera mukali muntaka.
3: Chalira www.fortbet.ug for downloading app ya Fortbet. Saga ya buti. Olunyo betinge mungeri eninje yenda ulo yetuli nayo. Kizangimi zane jikari tandika. Hakuneje jiri kuzaliwa mukasera kenako. Nenkole yenchuka chuka. Gosu

0: kuno baino nechindi kawala kange kona kalina kizenye galtenga nubu bilimuona kukasuye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
1: ayo wabodai wabo neko ine vizibu binji aye nina ama gezagea vizibu ya vinabiona ni Sina Horn.
0: Sina Horn.
1: Iye Sina Horn onaidida makerenda ni syrup. Sina Horn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kuno msuda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sina Horn. Oide mbula mu wabu abulido oyanguwe ni kumirimo obulu miwe bule miraku jobo na umusawo obuba kabuno buka kasibwa bana ifaba National Drug Authority.
2: Eidagala lino lingi zibwa erali asansan zibwa aba Z Pharmaceuticals Limited.
3: Olusu gandiko season 2 una kubye kodi tandiko lugendo lwa kuwangule chape cheitaka buti nga we wandisi na umutu wala mlala gwo gwe senti osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio obo kube ku noti musambi tanu musambu noti mukaga abili nandala chinana na munana olusu gandiko chape cheitaka mungalo.
4: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
5: Owange senswa.
6: Chichi.
5: Ona ulide.
6: Agaliwa.
5: Ekitongole chiweza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chikuwadde omukisa gumu atega gwe gusemba. Okoze se kisonyi okumakoba ninga si. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Choyino kola kwe kusasula omusoro okukubanjibwa omukadde ogutasussanga 3 ogwo mukaga 229. Ekisonyi wo kumakoba ninga si chikoyire umbagirawo. Chokka ekisinga okusanyusa chichi. URA genda kusindikira obaka obukwata ku musoro ogwo ngekoze sa SMS awamu ne email yo buterevu osobola okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kigwako nga 3 ogw'omukaaga 226. Noolwekyo sasula omusolo ogwokka ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.

0: Mirembe.
1: Yes.
0: Eka alikuwa kukuna. Mm. Eka alisembele na.
1: Uyo Trump wabalimba yu kanti chuweile. Echi chue chuweile. Sobut. Habazi magalindi. Binsoweile.
0: Nse Irani tulikuenda oruta lukome.
1: Mm.
0: Aye hardball Irani gwezana mutufu. Because ezira gweya lumbaku.
1: Mm.
0: Aba kurubene na bako lachi. Na aba murumba. Leka bagurube na ye. Mpaka ukutu kawe wana tukawe wana ikirike.
1: Echimu kubintubu ti evili mkalumanywela because ndaga na joli kuendo kusaininga yana kunkaga.
0: Mm.
1: Wabula Strait of Hormuz yo Amerika ilikoba.
0: Mm.
1: Ati tulikuenda tukendeze obu inza buo ina ku Strait of Hormuz.
0: Eee.
1: Odeme kubanga niyo wenkaji vunanizi wako. At least tutewa kachika kama wanga. Agalia ungaga Omani na Gandhi.
0: Kwenda sento.
1: Eh? Chibenga chitambuli rao.
0: Eh.
1: Ye omuidani yako bati. Idu kilante Strait of Hormuz. Muluta luno.
0: Mm.
1: Neba ile silver bullet ya Iran.
0: Bwechiri.
1: Inti Iran.
0: Ipesa liayo.
1: Ah, ipesa.
0: Ipesa liayo.
1: Eh.
0: Gaku wako orui.
1: Aha. Inti buti Iran bulweni zenga ku Strait of Hormuz. Ensingeri dati. Wawe. Yes. Kama pressure kwa Amerika.
0: Bwechiri.
1: Omusada mleke, omusada rumba wachi. So, yali kubunanga taso wa kuikiriza kufirwa ipesa.
0: Weba wera ko amani, omani.
1: Aha.
0: Chitegeza ina bafuno, basobolo kubitamu.
1: Exactly. Echo buti omu Iran chatali kuenda. So,
0: mugezi.
1: Enda gane mo nikoti, eri zigzaga, eri aga naga.
0: Abasa daba changa, baidi urutalu.
1: Eri matanka no timpale daba seveni.
0: Esu.
1: Haida yudifana ditia.
0: Ye na abachi.
1: Zana
0: seveni na abaliga.
1: Zana biya gana ondugera biyogira, tite chitegeza.
0: Chigambu cha luzumu.
1: So, okusinzira kumbera angabu eri, Mwami Trump ya bailala gire ama jegi gakube. Era ni minister of defense gweta buti minister of war oba secretary of war Pete Hegseth yategeza ati Irani ne likutukola pingi pongo
0: iyo yakobachi
1: chetujokola
0: nyalinga wa muliro mulege
1: yogera yakati chetujokola tuna katubasule kubomu pingi pongo tik tak tubasule kubomu kayibujiro kuuna kuncho
0: ati abaye tuleke mu
1: ati bana muleke abasada bakubye simba akuba ntendagane ewe ile buti buli kuziba ayikali buntu ali kubenda gano tiezira yo so buti America ni Iran. Iran ngulimba ile nina ensi jengkule mbilanga president. Nga so okugira America ni ulira.
0: Mm.
1: Na ndiko ima ba president bananga. Chetupe tukole. Tube debiyo kuruwa nisa tujetu kubeba na basa adaba bidi.
0: Bavueu.
1: Batumaze kwe mireme. Babuziba bayogera bindi.
0: Bayogera bindi.
1: So embera etio ni bweri. Pake sawa ya leo tutuidi chichi echi na ajia maiso waibu techibu zo chirinti Amerika ne Irani diru ene tedo kukutuka oba be
0: anti kati bene diru bene abomu Irani batukobe ili kati ya diru esobolo kutuka kati chikuru Amerika ati sisa tisiso musa data tia ate kati male engeri oruta ujemalu limu uku singoti satiso mtu ntinjia kukuba ngatomu kubanga kwa sobolotia.
1: Mm.
0: Ayo uwede mwamu kubaku ya balema.
1: Ya gumi omutwe.
0: Munuwevu.
1: Buti Iran, elio timusu tamukube guwaku.
0: Bwechiri.
1: Eee.
0: Ida tuwe kube.
1: Yes.
0: Uenda gane deme kati tuwe kube. Atipetiva kube kale. Kale mwiri.
1: Mimu kubi intubie mbo ine kumbo ine kwao. Nga waluo plan. Eyo kuida okuzimbe bintu Iran. Bia jamaiso nukuba ngefirwa.
0: Mm.
1: Edanga babele bakubi inti ya mawanga agali ya mchundo cha walabu.
0: Mm.
1: Guna gaidata hako kwa kasente.
0: Bazimbe Irani.
1: Eee. So ndoza nebimu kubintu wa Amerika biye ligeza kukuba inti ya munda gando bizira.
0: Kakasente akasubu lotoko mokao.
1: So katubali inde tumbone yebi nako ma. Katuingire ebiye michezo. Sabula.
0: Okay, mwali kapote jama isono kubanga tetu tandikira mkagwa mlonji aoleleza ali ku radio. Elango luna kunuwa lero jakugana nsoburu kubanga tetu mkua kukuma wanga.
1: Yes, sebo.
0: Ngo kufa wali kapono atandike mluku minaluenda asatu ngago bulimulu ndiba chise. Idu kinanda kutegezizo una kuregulo ntiguno mulu ndi guwama kumi abirine satu nga wali kapa jama isono kubanga tetu asamba elanga mawanga munana agenda ulo gazoba ilo kubanga tetu gawangule chikopo. Kati ewanga lirilala yonka ensi ndala yonka esoba irukubangate echika okuvali cup yasoba irukubangata ndika mpaka nolwalero bali jama esono kubangate bakuma erange ile wanga bali eta Brazil emirundi ya 23 Brazil asoba

Raya extra. Kaswe tumuli kuna mirwa. Zivana zivini kubi. Ndi wala. Chia pasa ni Musa. Namkza kayubu. Kako tinkene ino. Eriyo mkana ange na bongo bo. Na bongo bosko. Director Kasozi. Namkza mza ima iko mkoti muende ino. Tera bire Fatuma. Mkumasikiti yo mkaira. Mkwende ino baba.

0: Wanji. Wanji baba.
1: Halo sebo.
0: Wanji sebo.
1: Ito kovise.
0: Iwe na isu. Ah, bukari kucha sebo ifu enu.
1: Aze na kovi enti. Aze na nize kubona babo. Chire wa bukari.
0: Oh, yeza kwe sonsa.
1: Aze na nize kwe sonsa.
0: Negeme ni mwke ndenke. Ndewe na kwe sonsa.
1: Ndi kusese mlanganga na kubati mnangi.
0: Hey. Kukoze bubi.
1: Zena uru mi wano ma.
0: Akati inoru echo. Obulu mi bukuleke.
1: Zena bondese.
0: Ono nani imbu?
1: Ono mlore sali.
0: Awa awa.
1: Okubwe maga maga.
0: Awe maga maga mulimiti ya.
1: Tuli bulu unji.
0: Mwe balu kuna DJ's com.
1: Anga kuduminwa.
0: Hey.
1: Aye duwa kubanga. Iye nkuba to bitabu.
0: Lero. Obisemu lero.
1: Na kuba antivana ngubancha wabuti awe.
0: Ebe. Zanza mwe mubi kutawa kungani walu kwendo kumutamu anze nzira mwe mubi.
1: Obulu mibuwe nebo onuma.
0: Katina walu echo. Msoniwa.
1: Mkusoniwe.
0: Amin.
1: Zena natu mira.
0: Baha.
1: Bana ndabona wana.
0: Hey.
1: Abali kubosho balo yo.
0: Aha.
1: Ah, sisigali nga tumbuza. Iye babo imbo.
0: Hey.
1: Ati zena nasigala. Nga nkoba. Kutu wale nga sali mulondo.
0: Nkole ntia?
1: Sali mulondo. Nga ni maga maga. Nga mbaku.